tatibo ombusa tanga nelsa makosa anumuna siseau ya sama kosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga ombusa tanga nelsa makosa